0: Yung payo kita kisang ni ko ga upahan sa mga ubah maana kupi ko tabahu di daka mga dodo si motel na ni ko na si motel eh kini ko kuawa. Kuawa man ako na nagdaka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si ni ko ngantas ko nya kemiskinan si Allah.
0: Iyo engok ko jema pagi ko minja pagi dang lupa sarapan pa jalamban kini mak kelepayan cak daka sa.
2: Ya Allah, kanamu aneh medina tanoyo demi memenuhi kebutuhan.